0: Bon, pépé,
1: Nson ka di me.
0: ye me do gbede gbele lo.
1: Maybe fọbọrọ jonjon.
0: Agbeya.
1: Eo, la me wa wa dan pẹdi. Nka ko mo de bebe.
0: Ayo.
1: Lo gaji lo gaji. Na, ni mi ta de gbọn.
0: Mi fọ gaji.
1: A ko ko lo bi din. Lo nwe jọn lo mo di. Nya elo lo ko bi nyo nwa si ko e do e da ti lu gbe mboro bi aton meto letun
0: e be to letun
1: e tun kaji
0: eh
1: to bo le so me le so pani
0: eh
1: do a si e da lu gbe en to me to me nwa
0: e o
1: e tun le a ko gudo bi to bo ibipo gbero gbe wa gbe bi ku ai bi si a ti ton kwe nenu o bone ka ji bi go kwe o bi enele na tu o e ja ko ko to e ton popo no e ton po
0: e de
1: ni o tu e nyama do ko de bu nyo nyo ni ma ji bo do mi lo ko be si en o e na bo ro mo de ko su ga ko me o ni be te ko kaka ko bo mu ni ni ji bi ko bi na bi e ko ton me ju ni ji bi yin ni ndugura mo de wo bo mo mo de gura do ne eyan
0: eyan ni do suru
1: ni mi do
0: nda ni do suru
1: bo mo so mo a
0: eyan
1: da gbe da ji bo jani
0: eyan
1: lo suwo di do do khasi di ye ni a ti e dal go e go to na la ku su bo ne na la ku su ko ko ndo mi ne bi ro je ku to
0: eno je eno je enu e ka ko ti menu fi omo vi ona tun o won le wi eyin wa ni eyin wa ni wa si e le su na tun do bi je ri ni won yi to me o le na gbegbe ja ni
1: o ada to wa
0: mi je nu ko ru le doji mi je nu ko ru
1: pe ya mi do fi o development social mi do yin societe patriarcal me ro ja do ko bi ni yo ru wa bo yo ni o gbe mi ton je le e ti ko yin ni
0: wa ti gba ma de
1: pe ko ko le excuse il faut l'excuser merci.
0: Elle a tué.
1: Vous avez de pépé à qui, mais.
0: Elle a tout dit. Il a donc baissé de tonton. Tonton, oh, non, il m'a convié.
2: Mais, oh, Natino, beau Jelenou Giselle. Elle est sous l'autre, Benoumi. Bodo, Dido, Pounodjele, yon moni nonton. Bo bande, beau Jewi Wadji. À mon millénaire, plonton, pevoule le gilet à Tingba, Wain, Sotinjon, à Tingba, Gio, Walo, et Néo, Queen, Walo, Dagui, Boukla, mais soyez nous.
0: Et Féou,
2: et Féou,
0: Nena, y'a si le quai, bon aïtisado, y'a votre main.
2: Et Chi d'État. Oh, Mouchkan, et des Soulomon, et Poro, mais quoi, Souro, Deno, et Topinou, me. Boroji ho desu titeng bi elubo eka hweni alok paribo ero kiko e. O mushka no dile ndo kpon yeme ero di dodo jile ni ve non ton kpon bodo ho do ha asuton e weo ena chik bon de tantan bo o no kon
0: yon. Ayi ha defo ni makawa ayi tombe onu ekbe ye de yone. Do ede u kakabu amu aso ti kpoto akpa de eyi e di yon po o. E si wa se u veni o di modo mi chilele asu kpe imi so. Do wa mwa li e wa mo o. We o mwa mwa mwa. Ma mwa nuk po ni ma wa ayi tome wa eno ni ma je kwe kpe de u.
2: O mushka non le di dola jile. Yon nwani jo kwe kon kpla do. Wa yin yon kun so na de abi wa yon na de kpo. Ni ve jo do. Do do asu di da si a li kwo. Nu we yin. Nu wene le bi se se bono a yin chi jeto. Do ni ve do suru. Bodo ti te bono kon.
0: E te to nwa ma si no cho cho jia. Donu mi kpo mwono mi chile ni da si do tome. De me chile ka do hokbo nu mi yo. Bo jijo to e ka yon bo ni yesu no kwe kwa kaka bo jijo to e yon bo kwe te yo. Bo walo to e je che jiyo. Na dawe. Bo nka kura we so yi don le le wa indegme. Don mi bo. Eh, mi mwa. Nwe yon wa yin yo. Nou nou kwa de je wu le yo.
2: Eh, no klen po. Oh, Yannick Spiro. E do na. E o, e kwen chiza wa menji do asiwe e do yin.
0: E o, no fi yo kwen kwe je no chiza wa yin yin do ton. No bo yin asi do fi. Mi mo nuku jeme anu e to e to me dio e ya yan si
2: do to o me ti
0: do si e ya yan si a mo do to dio chisa yon nu we go wa
2: e yon nu kon to ton
0: yon nu kon to ton e we ni si
2: do nu me ru kan we
1: la bi pere
2: be fon dagbe
0: ah dagbe

0: Cotonou.
1: À Boumekalavi.
2: Il est 22h.
3: Ere metti to patro mi to khoton to gbero kuro kumi to meji min ku doli ya bonusi ya gan ko ko baro kuro kumi to mi no kambi ro meji en ka ti gbeji khaside mi ametti bi ko so gbe o tutu ba hosmo to ramadon le me ONG vie féminine mi pepo mi na na gbaji design le lo na hohon gbaji perisia
4: écoutez on y va est-ce que vous êtes prêts
3: ganji ganji bondo mi dele mi lo gbe si somer we so bo tro mi to le disu kuro gbe si somer bon wale na beti so ri bon to gbero kuro kumi to ko ra goria gondi lokoro te pomi dele mi ka te pomi mi ko wa mo ko meji mi o na da din we
4: position
3: body demi ko tun gbe yo nu wale nkan to yo lati no sebastian ya ko te wo pe mi ko ran kon bolo na to che kon te win le win to hotel we mi na ke do eno santian to mi soro je lodo to le si ya ba mi resumi ka ko tuno meji nu kuko le nkan ton e na te po loyin kiko jon kiko eran joro poro po mi ton do mi no do to asan lili lo do duwe di batman mi le nu gbolo no je tin ba ha mi ton no wa to ti te ngbe ton lo khuta e ho meton yo e ro aso do ti ti ya bona to pero kuro kumi to ro ku ton to ku me fie bi ku mi me me le ro gle ku ya me me le ro he bi we akoko to me ya pa we ya fi de bu mi le so sun ko so chan ku into pero kuro kumi to apapa kan me bi on to pero kuro kumi to ka ye no vele san pati de yo un kan ko bi ka so iwe me ton a keke into pero kuro kumi to me ti ero na ya si ya ba FIFA de FIFA kadi ne wezo bundo me dina jino na gon do to me han e koro tu gbeji ndo koro pomi to bo mi lo mo mi koro agba gbeji ni bo mi ro na jino do nu esi a
5: do nu da go ti ga
3: e mi fon gbon nu mi mi ko abo
5: o fon gandi gandi gandi re Jesus Christ na ga e bi to tin come my very thing ti
3: mo wa dan dan dan
5: da go ti ga e fon gbon e ne yo da go ti ga of cosmos ka
3: ka je so we
5: gbogbo nu kapo nenu obi ro fi ede yo
3: bi gbe mi to gbe to se
5: gbogbo nu zakaria le gboro won na ruko nu a ro fi ede yo
3: bi to se we to gbe to
5: bonado gbogbo nu sebastian ya we de wu agbe inu si asi
3: e wa ro mo ti dan lo ro po ki yan se we dide ba gbe mi re yan
5: o gbogbo nu toro mi tole
3: ibi ro pe mi to se we
5: donne fon mon le fon gandi aji
3: fon gandi gandi gandi na jira
5: bonado o egbetiyan mi je ko vive ni wa
3: ko vive da horopo
5: ko vive da ho da ho da ho nuyi nu vive nuyi vive bon mi no moro kan le sin ko me nu yin vive gbogbe torondo nu yin vive gbogbe torondo nu no ve nu gbeto nu ve nu gbeto ta gbo ti ga mo renu ple kanji ton nu ve nu gbeto bon nu ple nu ve nu gbeto gbeto
3: kanji
5: nous verrons peut-être bogbetoro bogbetoro tagochiga
3: oui
5: bo azamaje bo menion e kai mawo me nous verrons peut-être bogbetoro azamata je bo mene bawo me ta bo chi ga
3: no ko mi ton si be kan ti be
5: bo mo de gun ni o de wa
3: o nu na ver me kaka bo ko do mi de dine yo mi ma do ko di gbo ne do ha si ron gege gege ko ji han mi ko ha si ron mi ton pidi self di yo e ji han bo ro be ji han we e ron wa mo me de kuno ko vive o ho in ho vive o ro do ro ko gudo hon ti mo mi na mo ro meji nu khera fa nu gbeto kaka nu gbo bo ere na doku wa ni sin Homi dati gban deboa, deboa, deboa. Nwe ron jow, e jendo e mi debo. Nwe mi ka o tenpon lo mokpo, nou koumi tonpo. Lo koumo da gonde a gonde ji. Ben yi jodo mi disu nou wabi jodo mede, mede ou bo e pintan ton mi yon. Abi mi disu nou koum lo mona ebo yin temoy yon. E si kou jendo e mi disin. Homi kou rokou de bo anajiron.
5: Bo, e la nou e ven me wa me yi kou ame.
3: Mm-hmm.
5: Nou ven nou me yo do, do, e ma dog bo kwa.
3: Ma dog bo. E yi la kweri.
5: E ma dog bo ene.
3: Eyelan, eyelan, eyelan.
5: E dog boa.
3: E ma dog boa.
5: E dog boa.
3: E dai hon di boa.
5: Omo pa ima ou me.
3: E na fe ou kweri me. E ndo e ma dog boru kwe kwe nton anje, bo ndo ton jen yi kwe yo. E ndo a tele gede me na jiron. Lo mi no kono nou mi yin bro me jino a chik bonde we tekpon lo dog bo tan tan tan tan. Bo ndo bo tin sa e ni tekpon lo yi kwe. Me no kon kou mon koton ma do a. E ma kado a kaka bo ndo me jino ma ou me jen yo. Ni do me di esna bo kun me vleke se di de me ru fi do ho ame
5: e bo vleke se de bua
3: ah, ah,
5: me ah. Ku o bo so iku e ta se ku o bo so iku o da bo ti gan
3: we yi na jiro
5: we do mi de o de budia we do mi de lo de budia ai mi do fi o mi no do e fo
3: Nou mi no fè dwe ne?
5: Nou mi do e kouma di fi yo. Mi no do e fò.
3: Mi no mòn koubi kou vò fi. Mi
5: no mòn koubi kou vò lò fi. Hwa de mou kou sò kou. Kou ka kou.
3: Ganji ton.
5: Me kou e yi fi de ya.
3: Ganji, ganji.
5: Me kou me ono watan. Adan wè yo nwe ye do. Bwe maka wa.
3: Uh-huh.
5: E nou amon de di.
3: Ganji, ganji.
5: Bon nou a ito lo te anon. Kwe lo de me lo do. Nou di e kawalo ti jewe di e me.
3: Ganji, a ito lo te anton.
5: Kwe lo de me lo do. Nou di e kawalo mi mo e di e me.
3: Ganji.
5: Bon gen ni o me o. E nou a kambi lo nena blok bon. Anan mo me de le. Ben nou diye si kou di pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak. Anan mou me de le, boy nou diye yon di pak.
3: Nou kou mi ton sewe ganji, ato roude me deboa. Nou kou mi ton sewe nbou, nou moun diye men mou ekperi, ekperi, fiye mi kou inbe, ome yon kanton dre ekperi, ekperi.
5: E nou diye yon di, moun do tiye ka yon fiya, ne wè kran se kou ak bon dago ti gan.
3: Me yon de ma fiya re.
5: Ne yon pa yon fi di an. Ne wè kana se kou anpon.
3: Lou me rou kwa kame yi wou do kou an, sin kou an yon se.
5: Da go ti gan.
3: Oui.
5: Bo me de le ti yon, anan mou do di me de gan kou an. Nou yon do e ma yi fi de bo se kou an, yi kan wak ou tro me.
3: Ganji, ganji, ganji, ganji. Ganji, kou jo kou an mi do. Lou kou mi tome kon se do e.
5: Bo di yon, de nye wa mo mo bon bi se se le yo pa kan bi e de do di me de ne we na blok bon ne na blok bon ne we si ku blok bon me le no kan bi yo ne no ba to to ka e no mo a mamo do to da go chi gan
3: oui
5: mamo do to No, mwen no nwe me. Mamo to ton da go ti gan. He. Me de le ti. Bo nou a khotro me. Me de le ti. Bo nou a khotro me.
3: Ganji.
5: Bo, dro de mi nou kuwa yo vo lo sonj. Me de le ti yo ye nou ze doblo.
3: Eyo, ndamlo e bo. Mede ndamlo
5: in
3: to. Eh, bo nou do nan imo wazo ba inu imo. Eh? Bo nou do nan imo wazo ba inu imo. Po dro ba kofo e so do ti me di so mo.
5: E de nan sa itine.
3: E ne, e nan do vena.
5: Da bo ti gan nou a kou dro, kou dro me kou kou ti yo.
3: Eh.
5: A do an kakou bi yo do vede yo.
3: Mm-hmm.
5: A do nan ba ti me ton. Mwen troye ne do adwa an ba ti me ton standa. Da wo ti gan. Mwen ma ba ti me ton. Kou ka kou de ou.
3: Kou te do me yon de. Mwen te do e kade. Ani ba e kade.
5: me on so rufia kwa kalu mi mwe ruto tu ime
3: ruto tu mewe
5: drowe nido eche do eka de ruto ome akan biya kwa ilia
3: akan mwen koton biya ato vona
5: ato vona e akado vona on mwe do edi akato kage tiyan dagochi
3: ato wan ato wan ato wan
5: ba po dro no wa nkonko no wa teme teme
3: oui
5: dro no wa nkonko no wa teme teme
3: no ko beto siyeme
5: bo dio alo de ina du na ade na blogbo ya medio no nku dro me medio no nku dro me tagochi nga
3: Pero doni
5: ro ti akaku.
3: Ehe.
5: No vio. E mi lo tro ho do yo. E lo te ta di na ku tro di. No dro di te akaku. E do mi ku tro. Bo mi ai mo mi le a mi ta ho me. No vi chere dro ende me. Bo mi ai mo mi le a mi ta ho me. Wa mi sa ho me fi de mi mo mi re re de o.
3: Eh.
5: Da go tinga.
3: Oui.
5: A mi sa ho me fi de mo e de de o. A mi sa ho fi de mo e de de o. E mo ro ji me de me ro a mi sa ho me bi o da go tinga mi te to tero mi tole. Mi ti radio nu mi wa so anti o. Go nu e do gbe mi je lo ho ti si we nu ku me da ho e nu ku me da ho gangan we me lo ti jo e do meleti nu wi chele mi do ye we kha we ne mi ka ye we kha we bon mi do ma wu yo lo we ne mi ka o ma wu yo lo bon mi do mu me se mi to le kon yo mi do nu kokon kon yo Neni ka nu le kon yiwe bu. Da go ti ga.
3: O kan bi ada huru po re me.
5: Mi dele ru fi feminin ti agba sa nu bi we me mi ton.
3: Mo we
5: te go. Mi ti ni ra li le.
3: Ka je so.
5: Abu me lo. A mi sa we mo ede de.
3: Eh
5: eh. E ka mo ede da mi sa o. E mo ro me jijo a mi sa bi te se o. Ye to gu do table saint o ye to gu do ata o.
3: E to gu do fo sapeta.
5: Vosa peta o e do ye bi we do gudo mo so ne gbe jora bo me karo amisa bro we o me o pa nkan e de e de ka ne ne gbe
3: e ne ne gbe
5: me a to de bo le amo e de le ru ko oji me to azi po do ko wo oji me a to ni le o Emi atonge we panuko atali.
3: Duko koji.
5: Ko tape yo. Table sento. Emi atonge we panuko. Bo, me lo po yi me eto. Me on lomo to gudo. Fo tape yo. Table sento. Me on desu to gudo. Ta go chiga?
3: Oui.
5: Bo nunu yi bomo.
3: Eh.
5: Ani kado edi. E ka mo ti me de me lo po de ru e de le pa o. E saki a lo me. E ka e saki a lo me o. Saki e ni o. Bonbon we a. Biscuit we a. O su prati mi to a mi to e lo. E de me. Me e saki o bang bang. Bo ka do gudo. Vo sake yo. E do gu do tabi sento da wo chiga.
3: Ganji, ganji di di dogmo mi di yo.
5: Bo me ni o ku dro o sa Hawaii. Bo ati men tata jina. Uro tata jina.
3: Tro te kanye lo bo
5: ka. Bo le do le chiwe.
3: Mo jeme te kado.
5: Mo jeme te kado. Bo no mo jeme to po nje mba de ya. Tata jina nana we. Nu amo wale la misa o. Ete do ekadi.
3: Ani do ekadi tu na jiro.
5: Nu amo wale la misa o. Ma uo. Fine wedi. Bafi. mi mregbe akwe vosa nigbe akwe nwe ra ito me akwe didon nigbe nwe la sito anan kule ekre lo kwe ni yongbe yo nubo aji jon ho e ni yon sa da wotiga
3: nukho mitansiwe
5: nubo ewa aji jon ho e ni yon sa bo nubo ka aji jon ho e ni yon sa o o wwe di jon e lo jujema wwe di jon e di jon ho e ni yon sa Nui la jemene, amo wede do. Ami sa ado amide kweme.
3: Kanji?
5: Awamo wede do, awamo wede do. Bo sakpe yo sinu kon.
3: Ehe.
5: Ma u do tene. Wekpa nu kon ma u. Ado kanji chado ha ma uwe. Wende, awamo la jemene. E mi da misa. Bokale a do gudo. Vosa pe yo table center. E kwe lo kwe yo a do bloki.
3: Aha. A misa we kwe di.
5: E kwe lo di mene nou di do. Nou de do. Kati cha. We kono a kono tu e ton.
3: Bo a. Nou
5: de mi do fine.
3: Aha.
5: E kwe lo. Do che. De de na kono kwenye ni yome. Do. Vosa pe yo ni yoko on. Wa misa eni yon si tenti yon. Mwen ni yon le dagwe ni le debu na wa wwe gon a. Dagwe chigan. E mo lo di me de. Ho eni yon me yon. A misa ho me yon. E mo lo gbe to e de me yon le bi do gudo vosa pe yon. Dagwe chigan.
3: Tok to to bu ne le bi hui.
5: Bi do gudo vosa pe yon dagwe chigan. De mi do a misa ikbo yon. E ne mwa de ne, ne se a de ne. Ta go chiga.
3: Oui.
5: E kre lo di me de. E yon mwa mido. Bo mino yu kol, mino yu akuno miton, mino yu de miton kowe. A mo, a yi miton. Biswa akuno no a.
3: Abi.
5: E, kwa do mide yo. Bi akuno no gon a. Do, so mina kosi kwe miton legbe yo. Oken de korote. Dogbode. Wema o dogbode korote.
3: Menu veme ou de koro akpade ou fine.
5: Menu veme de ou koro akpade ou fine. Nkosi kosi an danu mende. Alo e di nan non. Bona wak unwo che gon. Ndo alo e ni o jia. Toro mi tole. Mi do an okanu bang bang. Bo na donu. O. Dada mi ton. Novi mi ton. Sebastian ya wede wa binu. Siansi yo. Wena ba hande nou minu e si banu mi yo. Han ou me ole no jibo. Mi no pedo lan nou po one do e de si. Yo do me. No do. Ma ou ma ou le po ma di. Se kwe. Me. No do. Ma ou ma ou le po ma di. Se kwe. And I don't know Mao, but I don't know Mao, what can I can do to be? What made a hot wet of power? Many of Eco Mosina, I have one way, beyond the matter of sale. The other gummy at all, but I won't see no way, moment one way near. What way to cut on? I love to hear Jesse Gamu at all, and I saw you do it. I didn't even cry.
3: Take a deep boomy, Aji. No, come be over, I didn't even clone watch it.
5: Aka gosi mo san san wo ko fon san ko ya misa
3: yeke yeke yeke do mi dina
5: we me si a misa koro we me si a misa
3: do mi dina
5: no zo to si mo ka koro tu tu e vere
3: belu belu
5: we di on akosi an danu me bo do bo mi na mo de na igbo Bo ka o jijo an misa ene di bo kule spanu kwa fino to e kwa fee. No vi an kambi yo wede do di a fi a ka spanu kwa fi o jen u kutu e de ya.
3: Aha, ko kambi yo we me.
5: Ta go ti gan we yesi ne.
3: Ganji, ganji.
5: Mi ni si mo nu je fi e mi no wa nu je o.
3: Ehem.
5: Ta goti gam mi nou an mwa.
3: E ra chen mi tu e ranjiro. E ra chen mi.
5: Mi nou mo fi e mi nou an mwa tche ya.
3: Mi do kwa bi.
5: E wè mi nou pole.
3: Mi do kwa bi la.
5: Nou vye ni yo di e koutu yo ti yon. E mou lò mè lwa misa hò mè yon.
3: Bi do koutu fò sakwe yon.
5: Bi do koutu fò sakwe yon.
3: E, a misa e kawa bodo.
5: E, katu yon, e de katu yon mi do mò amè.
3: Aha, e de tron mi do mò.
5: Mwen pele nou pele si yon, e de vye mbò lò mi spanu kon. A kaw.
3: Trolo le, nou do yon.
5: E mi spanu kon, tabu sen to mi spanu kon fò sakwe yon. E bi kat spanu kon fò sakwe yon. Ye bi wè to koudo vò sa, to do diya yi kato e de bon. E do mò e fiyo lò dago.
3: Mò wè kaka jè so?
5: Diya yi kato e de bon. Mò lè lò li lè bon ne.
3: Ganti, de yi koume de bon e fiyo lò dago si?
5: No vye ka a lò terasi di lò koro di yo lè yo.
3: Ehe.
5: Ye de lè yo, yi wà mò lò di mene, me a to lò kine wè e de span kò vò sa kwe yo.
3: Mò ka lò koro ta.
5: Mo ka lo kaka koro ta. Mo ye me ene wa ka lo fine. Ye mo no me ene go e to. E la mo le do u do fo sa te yo. Ta go ti gan.
3: Oui.
5: Nou de do a e kou manji fi.
3: Ganji.
5: Nou de. Bo mi no mo to ton a. Mi ka lo mo nou te fi yo a.
3: E ne bo kon lo kou do e.
5: Bo ka lo de u. Mi no de u ko male male. La wochi gan.
3: Oui.
5: Bonou yi do jimede do. Amon do jimede. Emi kou dromo koton.
3: Eh.
5: Ana ou mo do jimede. Kode lo fine. Bo kwa do dogbo wa.
3: Mm-hmm.
5: Ye wede lo fine.
3: Mm-hmm.
5: Bo ye... Ye dan ha e ka ha ganji ton de ya. Oh. Me tapu tapu de lo fine. E lo yun injustice.
3: Injustice, oui.
5: Bo jijon ten de don.
3: E do nan jelaru. Wadun kon lulu.
5: E do nan blodo.
3: E man yon.
5: E do me e mon. Mina ya misa. Bo misa kwe yon go. Bo, beto e de me yon bile yon, ye de mou remi kwa yon kon vò sa kwe yon. Ye biye ka do ou to vò sa kwe yon. Me di yon le yon de lo te lo kwa yon di. Bo ka kwa yon kon vò sa kwe yon.
3: Te do yon di de. A ni do yon ka de yon te ti me yon ka de
5: yon. Ye men te mou kwa yon kon vò sa kwe yon. E ndo ye de ma yon kwe wuto ame me biye yon kwe wuto la e kou mandi fi.
3: Ganji, ganji.
5: Ma ou lo pono gewe no yon lo pafe. A kou lo pono ewe no yon lo pafe. A mou me biyo kwe fi yo kwe wuto e nou mi. A mou ye no pono mi. Do fi e mi no ya misa mi ton le de yon konko le yo. Ye no pono mi do jime de e je wede le yo mi no yon a di akwe mi ton le ten a fi.
3: Kou moun konton noti.
5: Bo afode let ni bo mi no de. Be no na pe no pa sunu ma wa.
3: Ganji, ganji.
5: Be no bi oro kan ho. Mi na tepo. Bo na. Savonu akunu mi ton bo weru ko mi ton mi na do. Bo no mi ni tu do nwe mi wa o. Ye kuno wa o wa sun ba yinu do mi ni mo me bo do na. Ni bro winyanu mi. Nwe ni kuno mi nu te u. Ta woti gan.
3: Oui.
5: Na kambi yo nou vi nan biye kano yi. Do wè ton. E kano kpon nou yi de ou. Nou vi nan bi. Wè nou do wè ou obè nou kpon nou yi de ou. Nou vi nan bi wè mou nou e lò si yon bro bò nou. Bi vè nou an e yon bò kwen to si blò de bò a. Be ka mou nou an nou bala bala wè. E mou nou ekouta si dò nou kwen to kpa ou. Be nou kou ton men. Be ka fò mou da misa yi wè. Ta wè ti gan.
3: Ou kambye la kou lopo lèmè.
5: Nou vi, mi yo wadò e diyon, me de lè nan ou mwen, de lè de mwen an moun do, de mi de bon kou son yon ouwe, mi da pou nè mi ton yon. E nan yon moun do nou, de mi wè mi de yo, e mi do yon wawè. A moun, me de lè si yon, e si yon do wè e ton nou. A mi sa lè teme teme, me bi yon do wè e ton nou, ou nou kon ton e ton lè ya.
3: Ganji, ganji.
5: Me de lè si yon, e nou do wè e ton nou ma ou.
3: Trololi.
5: A ka do wè ton nou ma ou, a man ka to wakon ou men. Bozi alo ton kaka abo, ton do ma ou fon.